0: apokatlala ya ga o sa rape le go rapelela pina o itse dilo tse dingwe di batla go rapelelwa ga di tshwane le metsi a tlang fela metsi a masepala tse dingwe di batla go rapelelwa ga o sa di rapelelo tla di gama o sa di tlhapela tla di gama o sa di tlhapela morereetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio your precise local global connection lena one mic on the easy breezy breakfast show ga monate ga gona matsapa ape a e leng gore a utlwisa botlhoko morereetsi wa ka wa statione se ke se ratang thata sa mantlha sa merafong 360 radio yano go na le mo dikganyeng tsa magae go na le mosetsana mosetsana o rileng o e leng gore o feletse le gore o missing ba re ke Alex van Heerden ke morago ga gore o ka ra utswiwe ko Northleaf ya a bone ya yaano ke shebile kganye ka ntlha ya gore o itse ya no okay ya yaano re tla boela mo go yona radio station sa mantlha sa merafong 360 radio ne ke tshwantsha le kgang e nngwe ya mo gae farofa ke kgetsi wa gopola yaanong ne ke nagana gore ke yona ya ke kgetsi ele yaanong ke a bona gore no matlho a me ga mpontsha sentle matlho a me ga mpontsha sentle man ya yaanong ke bona go na le go na le Spartan Karate Club e leng gore e dira gore re nne le dimentele man dira gore re nne le dimentele moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio yaanong Peyton Subreme e be e le gore o wina Gauta ebile Dylan Venter a ba claima bronze ebile le Spartans Karate Club be di tswelela pele di wina moreetsi ya ka di-medal tsa 5 mo South African Open in Durban kgotsa ko the South African Open in Durban ba e bitsa ya yaanong ke di stars tsa rona mo gae mo ya yaanong se se diragetse Durban July ka di-17 le di-18 ya yaanong le ga e le gore go na le dilo tse dintsi tse e leng gore di fetogile mo go lokiseng Sosesa National Federation ya re ya ko tournamenteng se e leng gore seno se ke a se itse se dulang se sa fetoge ke Spartans Karate Club batho ba mapiatla e ka re go na le bo Bruce Lee mo gare ba tla go betsa dikgopo tse utlwelena gore no ya yaano ba ile ba fetsa le gore ba re beya ko mmepeng yaano ra leboga thata ya moreetsi mo dikganyeng tse dingwe go na le batho ba bararo ba e leng gore ba latlhegetswe ke matshelo a bona crash e diragetseng ko N12 le R500 N12 le R500 ya yaanong ke gaufi le Fourville e le gore e tsa matshelo a batho ba bararo go tsenyeletsa ngwana wa dingwaga tse 14 ya yaanong ya mo e leng gore emergency service e feleletse e le gore ya dira diura le diura gore ba kgone go manager scene e ba kgone go manager scene e ga o ka bona gore no ka mokgwa eleng gore kotsi e diregile ka teng go maswe ma go maswe ya yaanong it was a tragic weekend in our area go a buiwa moreetsi tragic weekend mo tulong e ya rona mo e leng gore di-motorist tse pedi ba thulana ya ba thulana ba fetsela gore go na le batho ba bararo ba latlhegelwang ke matshelo a bone go tsenyeletsa ngwana mo e leng gore ba feletse gore so se se tsenya pressure e ntsi mo emergency servicing. Ya yanong go ya ka CPF ya Fortville, moeledi Damien Whitman a bua gore accident ya ntlha e diragetse ko N12 mo magareng a Fortville le Potchefstroom ka bo ura bobedi motho mongwe e na le metsotso e masome a mabedi. Ya yanong ya yanong ura bobedi shapile metsotso e masome a mabedi ura bobedi setse shapile. Volkswagen Caddy be ka re neya e tswa ko Potchefstroom ya ko Johannesburg be le gore e thulana ka tlhogo le Fiat ke bona ka re na le mmala o motalanyana yana ba ne ba tswa ko Johannesburg ba ya ko Potchefstroom o mongwe naya kwa a tswa ko Potch o mongwe a ya ko Potch o mongwe a tswa ko Johannesburg o mongwe a ya ko Johannesburg ke re wa e bona kgang e yanong be e le gore di a thulana moreetsi yanong ya yanong department ya Fortville ya be e le gore ba kgona go e manager ba traffici kgona go manager ka re ba e bele ba nna fao go tloga ka ura ya bobedi motshegare e be e le gore go fitlhelela ka ura bongwe goseng ya yanong ba netefatsa gore no ba dirisi ba mmila ba kgona go dirisa mmila moreetsi wa statione sa bantlha sa Merafo 360 radio yone kgang eo ya solofela gore re tla kganna ka kelotlhoko ya kgang e ga se kgang e ntle ga se kgang e monate moreetsi wa statione sa mantlha sa Merafo 360 radio yo ke ntse ke go betsa fela ka pina e monate in the background Black Motion ke ratile pina ema wait ke ratile ka re nka e tsenya mo pokotong tsamaye le yone le ga setse ke le siko mo station e mona ke kgona go e tshameka ya kgona go e tshameka le utlwe ka nna ke batla le utlwe ka nna ya le re yo one mic waitse one mic ya le zwangam ba re lela le tla zwangame le tla zwa ka nna yeah. Anyway, moretsi ke tlo go tshamekela pina Lady Zama a re o itse lerato le sefofu le bofofu. Yeah, love is blind ke direct translation ne ke sa itse gore ke reng yanong ke feletsela gore ke tsena mo direct translation e itumelela go nna monate ga re boa tlabe re tsena mo dikganyeng tsa naga tse dingwe tse e leng gore motlhomong ga wa di kry-a ya itumelele mo mosong tse tšhono e ke re dumela.
1: Utlweletse Merafong.

0: radio station sa mantla shebana kwa ha ho ke ura bro be di mo khri mo khatlo ho har tlo se nyana ko re tla re ma tsaka bona ko re tsena re bitsa rainy motai hatlo re fa di khang tsa gompieno radio station sa mantla sa merrapong 360 radio line 2 kya bula ki bulela rainy motai ku gore tsa di khang di tsamayang mo so wa gompieno.
1: Izindaba, indaba, ditaba, on Merafong 360 Radio.
2: Malatsi a boikhutso, dikarata tsa sasa tsa mmala wa gauta. Ka ga ditlhopho, Komishini ya ditlhopho ya Afrika Borwa, IEC, e kopa maAfrika Borwa botlhe ba ba tshwanelang ke go tlhopha go dirisa mokgwa wa inthanete go ikwadisa pele lenaane la ditlhopho le tswalelwa. Batlhophi ba rotloediwa go fetola tshedimosetso ya namana, details, fa go tlhokega go santse go le nako. Komishini e netefaditse fa lefelo la yone la inthanete le tla tswelela go dira pele lenaane le tswalwa. Dipalopolo tse di botlhokwa, basadi ba ntse ba etelela pele mo go diriseng inthanete ka diperesente di le 61. Fela borre le bone ba amogetse ikwadiso ka inthanete. Malatsi a boikhutso, bakgweetsi ba dijanaga ba laela go kgweetsa sentle ka kelotlhoko mo moleng wa N3 toll fa ba tla bo ba tsaya malatsi a boikhutso. Lebaka legolo ke gore go tla bo go lebilwe letsatsi la bomme le le botlhokwa. N3 toll e re palopalo ya dijanaga e tsile go oketsega mo letsatsing la gompieno phato a tlhola malatsi a le 7. Bakgweetsi ba dijanaga ba rotloediwa go ipaakanyetsa maemo a bosa a tla bo a fetogile mo go sa jeseng diwelang mo mafelong a biki eno. Dikarata tsa sasa tsa mmala wa gauta. Go bolela fa batho ba le 280,000 ba santse ba dirisa karata ya sasa e mmala wa gauta. Bao ba tshwanetse go fetola ka karata ya poso e ntsho Postbank Black Card. Karata eo e tshwanetse go fetola pele ga phato a tlhola malatsi a le 31. Ba ba tshwanelang ke go fetola karata ke fela ba ba santseng ba dirisa karata ya gauta. Go ntsha madi a thuso, go reka, kapa go amogela madi a bone. Fa o sa fetole karata, o ka itemogela mathata fa o leka go ntsha madi. Fela fa o dirisa karata e ntsho kgotsa banka e nngwe, Mokomishini o buile fa go siame. A re lebeleleng tsa maemo a bosa. Maemo a bosa one a eme jaana ka ko merafong. Mogote diperesente di 24 mo motshegareng fela. Mo bosigong diperesente di 4. Letsatsi le tla phatshima, lo hisiwe ke letsatsi. Phefo e tla foka ka dikilometara di le 12. Pula yone ga ya solofelo. Fela mongobo wa Carltonville ka nosi, diperesente di tla bo di le 23. Phefo e tla be e foka ka dikilometara di le 10 go ya go 13. E tlhaba e tswa bokone botlhaba. A re tsweleleng go reetsa dikgang tsa letsatsi. Ke Rainy Motai, mo seyalemoyeng sa Merafong 360. Nelwang ke Pula Bagaetsho.
3: Thabang.
1: Izindaba, indaba, ditaba, on Merafong 360 Radio.
4: Weekdays, weekends, always. The most innovative community radio in the West Rand.
5: Merafong 360 Radio.

0: numero phone 360 ready.
1: Dumelang bareetsi ba seyalemoya sa Merafon 360. Ke Rainy Mothai, ditlhogo tsa dikgang. Ka ga ditlhopho, malatsi a boikhutso, dikarata tsa SASSA tsa mmala wa gauta. Ka ga ditlhopho, Komišene ya Ditlhopho ya Aforika Borwa, IEC, e kopa maAforika Borwa botlhe ba ba tshwanelang ke go tlhopha go dirisa mokgwa wa inthanete go ikwadisa pele lenaane la ditlhopho le tswalelwa. Batlhophi ba rotloediwa go fetola tshedimosetso ya namana details fa go tlhokega go santse go le nako. Komišene e netefaditse fa lefelo la yone la inthanete le tla tswelela go dira pele lenaane le tswalwa. Dipalopalo tse di botlhokwa, basadi ba ntse ba etelela pele mo go diriseng inthanete ka diperesente di le 61. Fela borre le bone ba amogetse ikwadiso ka inthanete. Malatsi a boikhutso, bakgweetsi ba dijanaga ba laelwa go kgweetsa sentle ka kelotlhoko mo moleng wa N3 toll fa ba tla bo ba tsaya malatsi a boikhutso. Lebaka legolo ke gore go tla bo go lebilwe letsatsi la bomme le le botlhokwa. N3 toll e re palopalo ya dijanaga e tsile go oketsega mo letsatsing la gompieno phato a tlhola malatsi a le 7. Bakgweetsi ba dijanaga ba rotloediwa go ipaakanyetsa maemo a bosa a tla bo a fetogile mo go sa jeseng di welang mo mafelong a biki eno. Dikarata tsa SASSA tsa mmala wa gauta. Go bolela fa batho ba le 280,000 ba santse ba dirisa karata ya SASSA e mmala wa gauta. Bao ba tshwanetse go fetola ka karata ya poso e ntsho Postbank Black Card. Karata eo e tshwanetse go fetola pele ga phato a tlhola malatsi a le 31. Ba ba tshwanelang ke go fetola karata ke fela ba ba santseng ba dirisa karata ya gauta. Go ntsha madi a thuso, go reka, kapa go amogela madi a bone. Fa o sa fetole karata, o ka itemogela mathata fa o leka go ntsha madi. Fela fa o dirisa karata e ntsho kgotsa banka e nngwe, Mokomišene o buile fa go siame. A re lebeleleng tsa maemo a bosa. Maemo a bosa one a eme jaana ka ko merafong. Mogote diperesente di 24 mo motshegareng fela. Mo bosigong diperesente di 4. Letsatsi le tla phatshima, lo hisiwe ke letsatsi. Phefo e tla foka ka dikilometara di le 12. Pula yone ga ya solofelo. Fela mongobo wa Carltonville ka nosi, diperesente di tla bo di le 23. Phefo e tla be e foka ka dikilometara di le 10 go ya go 13. E tlhaba e tswa bokone botlhaba. A re tsweleleng go reetsa dikgang tsa letsatsi. Ke Rainy Mothai mo seyalemoyeng sa Merafone 360. Nelwang ke pula bagaetsho.
0: Izindaba, indaba, ditaba, on Merafone 360 Radio.
2: Come on. Merafone 360 Radio. Inform, educate, entertain. Serving Merafone City and surroundings from the heart of Khutso.

0: ditaba, ditaba, on Merafon 360 Radio.
1: Internet ka di peresente di le some a marata ro le bong. Dumelang baretsi ba se ya le moya sa Merafon 360. Ke Rainy Mothai, ditlhogo tsa dikgang, ka ga ditlhopo, malatsi a boikhutso, dikarata tsa sasa tsa mmala wa gauta. Ka ga ditlhopo, Komishini ya ditlhopo ya Aforika Borwa, IEC, e kopa maAforika Borwa botlhe ba ba tshwanelang ke go tlhopha go dirisa mokgwa wa inthanete go ikwadisa pele lenaane la ditlhopo le tswalelwa. Batlhophi ba rotloediwa go fetola tshedimosetso ya namana, details, fa go tlhokega go santse go le nako. Komishini e netefaditse fa lefelo la yone la inthanete le tla tswelela go dira pele lenaane le tswalwa. Dipalopolo tse di botlhokwa, basadi ba ntse ba etelela pele mo go diriseng inthanete ka diperesente di le 61. Fela borre le bone ba amogetse ikwadiso ka inthanete. Malatsi a boikhutso, bakgweetsi ba dijanaga ba laelwa go kgweetsa sentle ka kelotlhoko mo moleng wa N3 toll fa ba tla bo ba tsaya malatsi a boikhutso. Lebaka legolo ke gore go tla bo go lebilwe letsatsi la bomme le le botlhokwa. N3 toll e re palo-palo ya dijanaga e tsile go oketsega mo letsatsing la gompieno phato a tlhola malatsi a le 7. Bakgweetsi ba dijanaga ba rotloediwa go ipaakanyetsa maemo a bosa a tla bo a fetogile mo go sa jeseng di welang mo mafelong a biki eno. Dikarata tsa sasa tsa mmala wa gauta. Go bolela fa batho ba le 280,000 ba santse ba dirisa karata ya sasa e mmala wa gauta. Bao ba tshwanetse go fetola ka karata ya poso e ntsho, Postbank Black Card. Karata eo e tshwanetse go fetola pele ga phato a tlhola malatsi a le 31. Ba ba tshwanelang ke go fetola karata ke fela ba ba santseng ba dirisa karata ya gauta. Go ntsha madi a thuso, go reka, kapa go amogela madi a bone. Fa o sa fetole karata, o ka itemogela mathata fa o leka go ntsha madi. Fela fa o dirisa karata e ntsho kgotsa banka e nngwe, mokomishini o buile fa go siame. A re lebeleleng tsa maemo a bosa. Maemo a bosa one a eme jaana ka ko merafong. Mogote diperesente di 24 mo motshegareng fela. Mo bosigong diperesente di 4. Letsatsi le tla phatshima, lo hisiwe ke letsatsi. Phefo e tla foka ka dikilometara di le 12. Pula yone ga ya solofelo. Fela mongobo wa Carltonville ka nosi, diperesente di tla bo di le 23. Phefo e tla be e foka ka dikilometara di le 10 go ya go 13. E tlhaba e tswa bokone botlhaba. A re tsweleleng go reetsa dikgang tsa letsatsi. Ke Rainy Mothai mo seyalemoyeng sa Merafon 360. Nelwang ke pula bagaetsho.
2: Merafon 360 Radio. Inform, educate, entertain. Serving Merafong City and surroundings from the heart of Khutso.

0: Εκμελέτε με ραφό.
1: Izindaba, indaba, ditaba, on Merafon 360 Radio.
2: Dumelang bareetsi ba seyalemoya sa Merafon 360. Ke Rainy Mothai, ditlhogo tsa dikgang, ka ga ditlhopho, malatsi a boikhutso, dikarata tsa SASSA tsa mmala wa Gauta. Ka ga ditlhopho, Komishini ya ditlhopho ya Aforika Borwa, IEC, e kopa maAforika Borwa botlhe ba ba tshwanelang ke go tlhopha go dirisa mokgwa wa inthanete go ikwadisa pele lenaane la ditlhopho le tswalelwa. Batlhophi ba rotloediwa go fetola tshedimosetso ya namana, details, fa go tlhokega go santse go le nako. Komishini e netefaditse fa lefelo la yone la inthanete le tla tswelela go dira pele lenaane le tswalwa. Dipalopolo tse di botlhokwa, basadi ba ntse ba etelela pele mo go diriseng inthanete ka diperesente di le 61. Fela borre le bone ba amogetse ikwadiso ka inthanete. Malatsi a boikhutso. Bakgweetsi ba dijanaga ba laelwa go kgweetsa sentle ka kelotlhoko mo moleng wa entry toll fa ba tla bo ba tsaya malatsi a boikhutso. Lebaka legolo ke gore go tla bo go lebilwe letsatsi la bomme le le botlhokwa. Entry toll e re palo-palo ya dijanaga e tsile go oketsega mo letsatsing la gompieno phato a tlhola malatsi a le 7. Bakgweetsi ba dijanaga ba rotloediwa go ipaakanyetsa maemo a bosa a tla bo a fetogile mo go sa jeseng di welang mo mafelong a biki eno. Dikarata tsa SASSA tsa mmala wa Gauta. Go bolela fa batho ba le 200,280 ba santse ba dirisa karata ya SASSA e mmala wa Gauta. Bao ba tshwanetse go fetola ka karata ya poso e ntsho, Postbank Black Card. Karata eo e tshwanetse go fetola pele ga phato a tlhola malatsi a le 31. Ba ba tshwanelang ke go fetola karata ke fela ba ba santseng ba dirisa karata ya Gauta. Go ntsha madi a thuso, go reka, kapa go amogela madi a bone. Fa o sa fetole karata, o ka itemogela mathata fa o leka go ntsha madi. Fela fa o dirisa karata e ntsho kgotsa banka e nngwe, mokomishini o buile fa go siame. A re lebeleleng tsa maemo a bosa. Maemo a bosa one a eme jaana ka ko merafong. Mogote diperesente di 24 mo motshegareng fela. Mo bosigong diperesente di 4. Letsatsi le tla phatshima, lo hisiwe ke letsatsi. Phefo e tla foka ka dikilometara di le 12. Pula yone ga ya solofelo. Fela mongobo wa Carltonville ka nosi, diperesente di tla bo di le 23. Phefo e tla be e foka ka dikilometara di le 10 go ya go 13. E tlhaba e tswa bokone botlhaba. A re tsweleleng go reetsa dikgang tsa letsatsi. Ke Rainy Mothai mo seyalemoyeng sa Merafone 360. Nelwang ke pula bagaetsho.
1: News is indaba. Indaba.